star oil ejima krabia ni munu. Ye jidi se, fa ngonhu ejima enye ejima biya keke. Ne emu, eye nkwa bodo moda sini biya. Esanse ne bone dafo mintino, dodo biya wo betono. Ebo ama usi yesi kaka kra, awo bata imbiya ebe nye kakra, dene ba akusiku. Okuye ni ibi nso, edibe chene nomba ya bejaso. Yembuta ene se, yebe mafa ngobo ayefu, na suo biya so. Na abuwa ama sika sema hutra, ewo yinfifiye mu abrasi. Womaya ashenti ya diya huka, ayetramene buono. Wei, enye jumebi ni yeyo. Neimu, eya setine mu asedie emaye. Star Oil, fa ngobo papa, nebuwa suo biya.